0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okmanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun o
1: Merci Seigneur, merci à

Obuga toga bufoka. Madere na mimi na bara orandi hida na bara bara harne mundu. Mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna. Gule ragri torg na be ida mu bindi na runi iring kere in irund. De gamatar na bara wuli mundi. Basanto mumrim nogri mi log talbi kira gora kirin anab sab yel kata kirin aninde bindindran tabat san saban santrat plato padan martin padan redir mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berum gun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe min ti tim bo na tim bingna mundu bana man tu to raba wonna du mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni de banna me gun na hatun be sanat bin getu

war togo wisa ema mi yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman korom nyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atau pamate tata nutasna maritim taman awal ngente kle hunong karo ya kata ka hunong kat nso ay kun hindil nalara ngkan tala ay kun hinitise ka hunong karo ya kata ka hunong katana aku asa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e carite ne kor dek pakau ka ay kun nyere ni kamenya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto nampa wa fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tetta merta wali ka sta nu apis wa nawanta wa walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awarena wamba tamba tasone wa husu ala fia awarena.

buga to go bu foka ma de na mi min na ba do ran di da na ba ba har na mundi mundi bam bo be ba ba ki di kang sagar di na wele ra di tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga mata ran na ba har wele mundi ba son to mu rim nogri mi lo tal ki da go kirin ana ba sab yel ka ta kirin aninde bindin ran ta bat san saban santrak plato pa na martin pa den redri mi ta bat da na kan kargang pa den nan luma berungun bawna mi min na bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kala ngal numura na aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi min na kam san kani kam kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kala ni babe ba birbina kalan kan bin bisan da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to kun an kam ni si asu ni da kwan la me gu na na.

0: te ne pi kala ka le gungko genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya pe te wo le tu le ki che che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu o ku i te atakpa me anake mu ne ke leng ke pulo puru ru ba ke nde ba ke nde ko la so ko de mu ne ke leng ke pulo da pangu mu ne ke leng ke ko ke te le ri che vie mu ne ke leng ke pulo mu te mu le etini ne i ke fla ku fe bi ku bu ku le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu o ku i sa ka lo la ne ye e o fa le ke ta i te ke u le fu kara mu ne ke leng ke pulo mulo me mumuye mena pale o ku ila berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena faru we kula iri la we le mi proguru ya
1: Okay, you know what I mean?
2: Can we try it?
3: Yeah, they can work with her.
1: Instead of... Can we do it again?
4: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we go in triple. All right, listen to the whole flow now.
4: Yeah.

togo buga togo bufoka madere nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindindan tabat san saban santral plateau padan martin padan reidri mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berungun bawana mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haru ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay madi yiko kay ta wule be ibe min ti tambo na tan minna mundu bana man tu tora ba wonna dumi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni da banla me dugna na hatun be sanata bin getu yu

no view ball. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya, mukana me buo. No nya do da siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti do da yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

tartata na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara Nganta lai kun hinitise, ka hu nongkara wea kata ka hu nongkata na, akwasa ha muto nampo karate ateta, notasuna gran lumi, neresiru misi se,

Togo zama bagalmi somdo bna gane bile ni sobolu ne baliye botugwe ya de yun moda nono alwat da lazi zebe temi sobolana le de yun bubugoro mdindi ma nabla da kajila dindimi ekbo hasyar vina gane kedege kutune na zangu nguli hii nubituzu fede yu tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindimi nalende bo hasyar vina gane kedege kunele nulurungu nguli nituzu fede yu karo holu da giti da nilumetete da agite da alwato ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hivizi zepo ga deyo zobolane ele roka daka ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yu sulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde ru nyotene ini ini buda turu baru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu gudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singne botugo don tom done minisi wey jonne do nada la

tarta ta na tawar togo wisa ema mi yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun mata karana wara wa walna wa muwa muto nampa fala nuwem pasewana wacara watena wawasa takuti tetemerta walika sta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huahu o hala fiaka sarta ka atikisa awarta o kwana la fiaka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga yeku linna takorota minister namba nyalo ala fia awarena nuwem patang batasone wakusu ala fia awarena

temi omo togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofun fun acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun

0: Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke la tu, ba se tenga, e se tenga de ka ka to tani ti ye ta kalba me pa de ru do. Ka jo de tana me ya sa ta de ni na me u tamulan de buri eto mi. Ya kwa mbo cha dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta na ni na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta na de ni ni o ta mu ti na ye ni ya ga. Papa to da jana pam butan wuti ga wuti ga kwata to da butan wuti ga wuti ga yi ata pam butan wuti ga wuti ga kwata jan ni ke yi butan wuti ga wuti ka da ni yi tu butan wuti yen buri ye bi se da ro wona kwa ye bi ta se da butan wuti be ni kara butan wuti ga wuti ga kwata do mo mo da diya butan mi ga to wa kwari do wuti ya ta tin ga bori tene do yi butan du wa tin mi ga ba ye ba ke biya ka kai na me be ni bori ga du mo mo ga wuti na me ya ta ga ni yen mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga tori ye paka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba to da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ta mara tu mo mo da ha ban ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mi ni si yo ni mo ni do kwa na de do ra ta da ni wa na ko ta ya
1: ta bole tu
2: si ya so we do it back here.
1: Okay, you know what I mean?
3: Can we try it?
4: Yeah, they can work with that.
1: Instead of... Can we do it again?
5: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right, listen to the whole flow now.
5: Yeah.

0: te ne pi kala ka le gungko genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne jubo oto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko gatil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu ukwi sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ulairi lawe le me kuru kuru
1: eska

0: emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be ti kanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe nbi adire fun e ne kagba acho alapa o ponju ni elon la bone yeso mo e nbe ako fo fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yisi tumo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakusun.

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkane. Kan kokona na sake blanyar na, pafam lebo ka blanyar nga. Njam, sawo kan jam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sake dapon soko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo, sawo kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sake kara atan pon na grand lomé atan po blanyar. Yul ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na dubwa gba ya. Ne acha nle jo ngbambi abna na tinna yurum gobna kania ne ma bajala ma katrne kan ma ka na dubo ba ka fala ban kitade ke do na dubo pour kinye koma sa ke ne trete ka tan ma ko moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da kom na apipi ko pe ngba pa bora ya na na che bo ba nga a nya bon
1: Dancer on the beat.

0: tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia aware na wumbata mata soni wa husu ala fia aware
1: Dancer on the beat.

0: kusan Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista Kin Kiwon Lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tartata na tawar Togo wisa ema meyila nekal mete sefena pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na wolta taman koro mnyente kalea sese unon ka rewe kata ka unon katana oso ayukun huna nisa nukano tala ayukun huna nesan nisa ka hundon kata kena tapang sokore atakwa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kalea unon ka rewe kata ka unon kata nso ayukun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hunong karwe kata ka hunong katana akwasa ha muto nampa karate teta notasuna gran lume neresiru misise muto nampa ayokon nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ecarite nekor dekpa kauka ayokon nyere ni kaminya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana warakung bata karana ware wawalanan wamungwa muto nampa ka fala nuwempa sewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasuta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hua hu oha lafia ka sarta ka adukis awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kala ya adukis awarta ya nuangga ye kulina takorota minister nampa nyelo lafia awaren na wumpateng batasone wabusu lafia awaren
2: Temi omo Togo an, awa kan e nagbara achwa lakpa pikpe, nere Togo bibe. Aso kwe to, chika kwe achwa lakpa, ama aboche no na imeji. Ona chen chen, aboche ti no joma mere, lo no joma mejo ochuya wa, nere Savan, Central, Maritime, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obo lo ti no jome fale no gu, lon tantan ochuya wa, aboche nere Kara, nere Lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwen, ebo bane wema londi be chikanyari acho alakpa melo e ako fwen. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwen ne kagba acho alakpa an. Okwanjuni elon la bone yese mwen. Mbe, ako fofwen achwa lakpa mbe bogba. Kasuna be achwa lakpa na che obo arwe poni iba koma mwen. Nkoye ti ndi ndi che lakun, enari ndi aralile un ene na kogbe fwen.

tarta ta na tawar togo wisa ema mi yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro minyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalara ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ko fala nuwem pasewana wacara watena wawasa takuti tetemerta walika sta no apis wana wanta wawalona muto te hendo ka huo hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga yeku linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wembata mata soni